opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene le menji na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye di divie enko no mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now yes, who be sad one say? Moji di sa metu mi aye wehi. Amu bua ne se anyo ure. Ye didi o se ube tu mi aye. En aye su tine ne sa. O de ka omwe ni chira wan sa. Ha! Sani ya muji di etia no. Muji di enye mungkwa. Enye sa mamu. Metia hwa no huna de amu mu hwa. Hey, adi anti sumpo.

ni wanku ni mdiye ni ho Mama waba mumbo Ine shwaya seed of victory Eku ni mdiye baka wadia Ewe isi kete kato bi Hasa mwane sabu Mami